0: ang lolo nga si giinom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama sa lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert kamo bulupyo sang Talisay Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga Bohol. Gahupong nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga

0: heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mayang adlaw ka natong tanan, aniya tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
6: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko gusto ka-epektibo.
5: Gusto ba yung muna obserbahan sa inyong mga nugas sa mais?
6: Dagko, himso.
5: Nabay, nagkuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uuma?
6: O, na, kanang uban na kong katapan nga, wala sila kang gamit o Crop Gold. Kainong di sila nga, kasi gamit din mo, so nga, nga nung lahi ako ah.
5: Okay, kapila ka mo nigamit?
6: Sa, ikan sa pag, pugas na ko, niyap lang kong kinsikanlaw, niyap lang kong ispray.
5: Oo.
6: Oh. Iyap lang kong pulong anlaw, niyispray na kong ko.
5: Iyon mo na pamutunan ka ron nga nakugin kayo improvement sa iyong pagpanguma.
6: Dako, okay kayo.
5: Pilagi increase.
6: Sa so, una, malipay yung mabutog sa gatos ka at puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
5: 130?
6: 140.
5: So kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron pa nahihabot na yan?
6: Oo. Oh.
5: So kung sa mga imong ika-admi sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar?
6: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa kanigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
5: Okay, nagkar kayo salamat, boss.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
9: Wow!
8: Binaw be? Pinaganil kay inches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan be kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Super exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super Indian ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na ha?
3: Gano'n man?
2: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
3: Mauman.

0: naman, Kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Naimuhang teacher ning absent Rebecca.
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan, matay na ka.
2: Exciting!

0: Misakai, sige pa tayo lundi. So, sa kabas. O, dinhi. Ka, sa mga nga hinugtok mga liha.
1: Konsensya kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na huwag dahang kaayo. O sa akong likod, daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Alala.
1: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang nigamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban. Pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Ikasmati City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turel! Sukan nga namin ako sa X! Di na ko lagan!
5: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang! Biyari di mong utang, oy! Ako sa kukagod! Dugay na ko kayo ni last year pa!
4: Nibalik na mo si Judith! Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Ikala kumustag may buntag kanatong tanan, mga katropa. Happy Sunday kanatong hurot, mga kaigsaunan. Happy Family Day, mga katropa. Adlaw na sab karong nga Sunday. Sunday kayo, mga katropa. Pasensya lang, mga katropa. Medyo naulahay ta, mga kaigsaunan. Bumikan ka na, mga katropa. Usab sa muramag ka ng ipamunalan akong lawas. Naglisob no kog barog, mga katropa. Gumikan sa akong trabaho gahapon. Saka ka na, mga katropa, sa atop. Ato na lang sa city na kong gabiin na human ito sa atop, mga katropa. Kay pambulit na mga... Kan ba ka ng umbrella nails lansangan ba? No? Kan ang umbrella nails nga atop, mga katropa. Kay gap... Ilis ni kong atop, mga gahapon at lawa. Gumikan kay... Kaning natas dagat, gapuyo, mga kaigsunan. Labi na ugdili galvanize ang imuhang kuan, imong asin, gamiton. Nako, dali kayo na mataya. Mauna, ugdili ni mo pinturahan, mga katropa, ang atop. May gani kay galvanize sa kuan, mga katropa, nakaabot pag pila katuig. Because 2021, kuan pa, nakaabot pag upat. Mauna, kagahapon, mga katropa, grabe, hantong gabi ina. Grabe, tingala kong... Puti na panakit akong kuan, di halos din ako kabarog noon. Sayo kong bata, alas 3:30. Patay halos din ako kabarog noon, mag-exercise sa inat-inat sa gamay. Antod nga medyo makaya na i-drive ang motor. Sibat na ako tropa. Pagod, alas 5:40 na ako nakasibat. Di ba? Hinahina rin yun mga katropa. Maglisom na tukod-tukod pa na yung pamaulan ta. Ayun na ako. Ito! At least, mga tropa, nga bitterly than never. Mahalag maulahi, basta naalang mga tropa, kanang kontras wag yun. Tinago naghanag sound si katropang gabs, hindi pang andam na gudo. Nanay, beautiful Sunday. La, beautiful day. Dar. O man ako mga tugtog sa una panahon sa Domingo, mga tropa, nga na ako'y programa sa Domingo, nga mga piniling awit nga walay kamatayon. Mga piniling awit ng malik kamatayon. Dabaw ko sa unag sa Bukidnon. Wali ako mga tugtog. Wali nga Beautiful Sunday. Wali nga gika ni Daniel Bon. Bon eh. Daniel Bon siya. Wali mga Pulanka, Tom Jones, Platters. Mga tugtog ginag ko sa una ba? Mga kinaraan yun kayo ba? Eh, nabilong naman taskaraang tao. Karong mga tropa, 1970s ka, nabilong taskaraang tao mga kaigsunan. Ay, palakpak mo rin ha, way mga kwarta. Ito, umanay ko rin mga katropa, hangto taganto sa alas 8 sa buntag sa atong programag inyong tulumanon mga katropa. Bullseye! Every Sunday, ako inyong makauban mga kaigsunan, katropa Gabong Algabre. Nagpaminaw, nagtanaw karo mga tropa nato ang mga kaigsunan tang nagpaminaw sa matag Sunday. Nakaroon rin mga tropa si katropa Randy Ran Santisas. Hindi ato naman sa malayang istasyon mga tropa. Lahit na po niya pangalan itong mga tropa. Lahit na po niya. Kung hindi na po katropa. Good morning muna katropa ang Randy. Kung niya dripod mga tropa sa nakatanaw sa YouTube na ito karoon. Wa pa katulog. Si Kuan, si Ma'am Wilma Disoyo. Ma'am Wilma Disoyo, good morning. Wa pa makatulog mga tropa kay Kuan may. Wa pa yung paghuman siguro. Patulog na ni sila. Kinaamal sa gawas nasod sa Kuwait. Maing buntag din mo niya ma'am. Sa tanang nakatanaw sa YouTube karon oh, 240 na atong subscribers. Pagbiya na ito, atong nakalabay mga tropa, 208. 208 ba ito? Oh, tuas 200. Blas ha? Oh, nagtuwa kong kabot ng 220. Akong gi-expect mga tropa, 215. Kay at least mga tropa, maka walog ya punta. Pero na 214 ra. So, naduan. Burag 4 ay nadugang. 4 lang na dugang mga tropa kay 209 ako. Anak mga tropa no. So at least nagdugang-dugang na 214 atong subscribers mga tropa sa atong sa YouTube XFM Tagum City. So ako lang paki-subscribe mga tropa sa atong YouTube. Paki subscribe lang, paki pull up, unsa tawag na paki tuplok lang pa murag bell button bitaw diha. Pakitoplok lang niya mga tropa, automatic, magka-subscribe na mo din ha. Unya, like lang kanunay mga tropa sa tukaw niya chat na yon, live chat, para mabasa na ito mga tropa sa kahanginan. Yun, di ba? Thank you so much, 214 subscribers sa atong YouTube. Nag-anam-anam lang yun mga katropa, unya, siyempre, ang atong Facebook page mga tropa, o ba ibang tag-Facebook page gamit din he. Ang ato ga Facebook page ni sa XFM 107.1 Tagum City. Naapod tay katropang Arnel Cortez. Naapod tay siyempre mga katropang ato ga Alexander Umaki Algabre Senior. Yun. Alright, welcome. Osborne ko, welcome sa atong programa. Tuloman naon ang Bullseye Program Metropa Sunday Edition. O weekend. Osborne ko, ako inyong alala, higalas, kahanginan, mga katropa, katropang Bong, Umaki, Algabri, Kaabags, Master Control, katropang Gab, alas, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Kumusta ba ang Tibok Provincia, mga katropa, sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Orog, Davao Occidental, Davao del Sur. Good morning, diha kaninyong tanan magkadagkuan kalungsuran na kasyudaran mga tropa. Good morning.
1: Good morning.
0: Diri karon mga tropa sa Island Garden City of Samal, Metro Davao.
1: Good morning.
0: Diri sa mga tropa sa Panabo City, Tagum City.
1: Good morning.
0: Sa mga kalungsuran sa mga tropa sa Akop din, mga tropa sa Davao del Norte. Ang walo ka mga kalungsuran mga kaigsunan, Carmen Duhale, Santo Tomas sa Talaingon, Kapalong Sawata, Asuncion og New Corellia. Kaninyong hurot mga katropa.
1: Good morning.
0: Ubani ko ninyo magigsunan paminaw karon sa XFM 107.1 Tagum City. Osbon ko ako inyong alala higalas kanginan Bong Algabre mga kaigsuunan. Mga tapiko hisgutanan mga katropa hato gadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Og yung mga katropa gadto sa mga produkto makatabang para mga kaigsuunan baka paligon sa tung lawas. Produkto mga tropa sa Yes to Health and Incorporated mga kaigsunan sama na lamang sa Premium D3. Gato sa mga tropa sa ato ang Santon Vitamin C o siyempre ang ato ga Santon Plus Gold ang food supplement for healthy body and stronger immunity o ang ato mga tropa ga Premium D3 your premium food supplement against viruses and bacteria o ang ato ga boost makapabos magkakatropa sa itong immune system ang Santon Vitamin C the trio program the trio products of Yes to Health nga mo ay makapalig-on sa atong lawas everyday.
1: Bullseye!
0: Dirita magkatropa sa ato mga hisgutanan ining adlawa mga kaigsoonan mga tapiko na ito mga katrorot usa sa batong hisgutan na ito kutos maabot mahimo ba mga tropa magkaapikto ang opinyon sa katauhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Samtang sa pikas bahin, mga kaigsuunan. Survey ba ang tawag na ito, mga katropa? Anong sabi ni Tino nasipyat ng pag-type na ko. Sorbe ba ang sukdanan mga katropa para sa kadaugan sa eleksyon? Sorbe ba ang sukdanan para sa kadaugan sa eleksyon mga katropa? Unay atong ingon mga kaigsoonan, kay kasagaran magod lipay ta basta kuan mga kaigsoonan. Kining dako kayo o kanang kuan kayo ta kining kita ang naguna pirmi. Maabag yun ang sukdanan para sa kadaugan sa usa ka politiko. Kini conditioning mind ra gini siya mga tropa. No, para sa kuwa. Santang sa laing bahin. Mato pang lakson impeachment court wala kunoy katungod mga katropa sa pagkupot sa BIR green box mga kaigsuunan. Matud pa mga tropa ni Lakson. Samtang Samal Davao Bridge sa nana-anana karon mga katropa sa 61% mga katropa ang nahuman apan nagkinahanglan paghihapon og dugang pundo mga kaigsunan. Di pagi kapaigo ang pundo di nga giandam ni anak mga katropa. Samtang Padilla mga katropa nangutana kang Marcos mahitungod kang Putin og sa ICC.
1: Bullseye!
0: Anong putana ni Senador Robin Padilla, mga katropa? Uban pa, Robin, padaplin. Padaplin na lang kuno. Pero remember, Robin Padilla, gimahal, mga katropa, sa katauhang Pilipino, hinungdan ng pag-eleksyon. Siya ang numero uno. Iba siya ang number one. Kung automatic, mga katropa, nga mahimong Senate President ang number one, mga kaigsuunan, automatic na siya unta ang Senate President, kay number one, Senador siya. Pero di ba ni unana, mga katropa, ang teknik mga igsoon din na sa Senate. Kay pareho pa lang mga katropa din sa kuan. Pareho pa lang din sa kuan sangguni ang panalawigan, sangguni ang bayan, sangguni ang panglungsod. Kung kisa ang pinakadakog boto mga tropa panahon sa eleksyon, maoy mahimong majority floor leader, automatic unta mga kaigsunan. Diba? Pero dili man yung anak mga tropa din na sa Senado. Napa may butuhan nga may tabo o kinsa mo yunan mga katropa sa kinatibuk ang membro sa Senate mga igsoon. Alright, alas 6:43 na ba eh? Kumusta po ng karoga panahon na mga tropa ang taga-barangay Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte? Kumusta po din hikaroon na barangay Mamakaw? Unya o gad, badayon ko eleksyon mga tropa kay hapit na? Hapit na, bag November 2 rabang eleksyon? O na igiingon mga tropa karong November 2, naagi ibadayon naglubong mga tropa sa ilang kapilihan? Naapoy ang kandila padayon mga tropa magsiga? Pero ang uban mga katropa, bisan pag napay termino, palungo na ang kandila mga kaigsunan aron di mo padayon mga katropa pagkasiga. Kabalo na mo kinsa mo mga politikuha mo, kabalo mo kinsa mo barangay opisyala mo na makahikuan gani, makahinumdom lang mo mga katropa mga constituents niyo panahon nga hapit ang eleksyon. Ha? Puriyagaba ninyo. Mura na mo ka ng kuan, mura mo gisalimuang. Isang tungang gabiin, apagyapon mo ga halubilo pa kunuhay mo din ha sa inyo ha mga silingan, sa inyo ha mga constituents kunuhay na paskot sa puro kasuroy-suroy. Kay serbisyo na bisa gabi 24 hours, pero ba 24 hours mo na yung serbisyo kung mga usa ka bulan na lang, duha ka bulan ng eleksyon na. Diba? Na pinagdapa mo yung termino? Ay nako, ba 24 hours yung serbisyo, basta maghapit ng eleksyon mga katropa usab, magpapili o balik mga kaigsunan. Aron ingnon, yara, manakod. Pagkaluod yung klase, mag-official yung ano, no? Ay, nako. Tama ni anak, mga tropa. Manakong imong, goodbye na lang. Alas 6:44 na ba yung regapon sa atong pagbaragoban. Unang bulyada, mga tropa, sa atong masigutanan, mga kaigsunan. Diret sa topic 1, mga katropa. Atong hisgutan mga katropa karon ang usa ka sensitibo mga katropa apan importante kaayong isyo merga padayon sa atong nasud ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kay ugmang adlaw na mga katropa pagasugda na sumala mga katropa sa kampo ni Vice Presidente dako kuno ang posibilidad nga ang opinion sa publiko mahimong adunay impluensya mga katropa. Mahimong adunay impluensya sa ginatawag itong impeachment trial matod pa ni Attorney Michael Pua mga kaigsunan. Lahi ang impeachment kumpara sa ordinaryong kaso sa korte tungod kay adunay legal o political nga aspeto kinisya mga kaigsunan. Gani, tungod man mga katropa usab, nga ang mga senador o senator judges mga politiko usab bisan pa man mga kaigsunan og manumpa sila nga mahimong patas og walay gipili dili malikayan mga kaigsunan nga adunay presyur gikan sa dagkalain laing sektor sa katilingban. Ana magina ay nako tuumog sa dili, maunay mahitabo mga katropa. Pressure yun na siya. Mao, gag-ingon mga katropa sa depensa, nga importante usab mga kaigsunan, mga katropa, ang pagpasabot sa katawhan, unsa gyud ang proseso sa impeachment aron nga dili emosyon ang mupatigbabaw kung dili ang hustong pagsabot sa balaod mga katropa. Ay nako. Diba? Apan mga kaigsuunan. Dinhi mga katropa, musulod ang usa ka dakong pangutana. Dakong pangutana ang musunod dinhi. Kinahanglan ba nga ang opinyon sa publiko mo'y mahimong basihan sa paghukom mga katropa? Manailanggi ko ang mga tropa nga mauna. Wako na yung labot ang opinion. Dini usak ka dakong pangutana. Gani, sa usa mga tropa ka demokrasya, importante kaayo nga madungog ang tingog sa katawhan. Katawhan, dili katawa. Katawhan. ba? Ang publiko adunay katungod mga katropa sa pagpahayag sa ilang mga suporta o pagsupak ngadto sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno. Apan lahi ang opinyon ug lahi usab ang ebidensya. Maunay timan-an nato mga katropa. Ang impeachment trial dili usa ka survey. Dili kini patigbabaw mga katropa sa social media. Dili kini sukdanan sa kadaghan mga katropa sa likes, shares o comments. Ang impeachment usa ka konstitusyonal nga proseso diin ang mga ebidensya, testimonya o balaod mao'y angay mga katropa ang mahimong giya sa paghukom. Kung ang desisyon mga kaigsoonan mahimong ibase lamang kini sa presyor sa publiko, posible nga malimtan mga katropa nga prinsipyo sa due process. Malimtan ang prinsipyo nini sa due process kung ugaling maingunan ang mahitabo. O kung mahitabo mga katropa, kana dili lang ang usa ka opisyal ang maapektuhan, kundili ang integridad sa atong hudikatura o sa Senado mismo mga katropa. Sa laing bahin, adunay punto usab ang depensa. Importante yun mga kaigsoonan nga masabtan sa katawhan ang proseso. Kay kun kulang mga katropa ang impormasyon, dili kaayo mutuo sa chismis, propaganda ug sayop mga katropa nga impormasyon nga nagkatag sa social media. Di ba? Mao mga katropa ang responsibilidad. Dili lang naa sa depensa o prosecution mga igsoon. Responsibilidad usab kini mga katropa sa media nga maghatag og balanse, husto og tinuod mga katropa.

0: pagsulay alang sa usa ka vice presidente. Pagsulay usab kini mga igsunan sa atong demokrasya sa Senado o sa atong sistema sa hustisya. Busa, ang angay nato karong buhaton isip mga lumulupyo. Mao mga katropa ang pagmonitor sa mga hitabo nga bukas ang hunahuna. Abli ba? Dili ta mga katropa magpadala dayon sa emosyon, sa propaganda o sa gitawag nato ga partisanong panglantaw mga kaigsunan. Huwaton nato mga katropa ang presentasyon sa ebidensya gikan sa duha ka mga kampo. Sa katapusan ang ato mga tropang mensahe mao kini. Ang opinyon sa publiko importante. Apan, ang hustisya kinahanglan magpabiling balanse. Nakabase sa kamatuoran ug sa balaod. Kung gusto nato mga tropang ligon ang atong demokrasya, kinahanglan mga kaigsunan ang paghukom. Dili pinaagi sa kasaba sa kadaghanan, kundili pinaagi sa kusog sa ebidensya o sa hustong proseso mga katropa. Ako mga katropa nagtuo nga bisan kinsa pa ang maabswilto mga igsoon o mapamatud ang adunay sala, ang labing importante mao nga ang proseso mahimong patas, transparent ug matinud-anon aron mabilin mga kaigsoonan ang pagsalig sa katawhan sa atong mga institusyon. Igsoon.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6:53 na ba yung ringapon sa atong pagparaguban ning atong programag inyong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato sa paliliyon mga katropa ang inyo ha mga mensahe balik din hey mga pagpanimbaya nini nga adlaw na sab karon nga Domingo mga kaigsoonan. Kung naanay mga pagpanimbaya din hey mga katropa, usa to sa atong opening nga topic karon nga mga panahon na mag-igsoon. Si Merlin Donato mga katropa nagtan-aw sab karon. Good morning Sir Bong, watching from Asunción, Davao del Norte. Taga Asunción, good morning. Si kuan mga katropa si Arro oy si Pari Robert Hakusalim Nahini. Pre, good morning pre. Shout out kun ha pre. Yes pre, good morning ya pre. Ang atog usa sa mga principal sa usa sa mga elementarya mga katropa high school. San Isidro ka pre? Asa to napita pre? Imong kuan principal ka karon asa napita San Isidro? Diya San Isidro Davao, San Isidro Banay Valencia pre. Barangay San Isidro Elementary School. Prag na ka diha. San siya ka pre, good morning diha pre. Kumusta man ang atong panudlo diha pre? Inya, ikaw na may nagdala sa mga magtutudlo diha. So, kumusta man? Kang Rodel Opinaldo, babot atong barangay Kagawad sa Visayan Village sa Tagum City. Pastibok members pamilya sir, good morning mo diha sir. Kumusta ba ng atong tirada karong adlaw Sunday, sir? So, opening pala ito atong topic ko karong mga tropa. Buti opening na topic na ito. First topic na itong isigutan. Libre mo magpadala sa mga mensahe din, hey. Labi na sa itong Facebook page, mga tropa. Kung naamo sa tibuok kalibutan karon kay all over the world man ta. Diba? All over the world man ta, mga tropa. So, naataro karon sa, kuan, naata YouTube. Atong YouTube, XFM Tagum City. So, nanatay 214 ka mga kuan karon ka mga subscribers. At least nadugangan ng mga katropa bago ni nga YouTube na to. Unyang atong Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City. Tadi naka-follow sa bini si pare Sir Robert Nahini. Ay buntag niya pre, yan niya rigasan ko sa imong mga talented po mga kabataan. Mga talentado kini yung mga yang kuan po, yang anak mga katropa, kalabi ito kamagbangan. Talentado po, may pumukanta. Believe ko kay mana talaga sa mag-ina.

0: Istrama pun ang inahan. So, di ba, niya ang papa pun maestro, niya principal na. Di basta-basta niya kung mga kumpare karon kumari dire. Ito, may buntag niyo tanan niya. Ako sa liliyong uban din niya sa atong YouTube. Uga, kinsa mga naglagtan ako rin sa Katropang Arnel nga Facebook page na to. Katropang Arnel na Facebook page na to. Rima Katropa atong liliyon. Kaya na-address sila si Ma'am Canilo. Ako sa gili-ili mga tropa pagbalik din niya. Katropang Arnel Cortez nga youth akuan kining Facebook page mga katropa. Good morning din hikang Noel. Kaya Noel. Noel. Kada bang K-N-O-W-A-L-L. Nah, Noel. Osana Noel Oklong. Oklong Roblon. Roldan. Roldan ba ne? O Roblon. Roblon yan. Yes. Ayag yun, no? LG Agi Asi Asi Kerry. Oga Jonas Di Guzman. Ma'am Nancy Camilo. Naakaroon din yung mga katropa sa kuan, sa Sawata. Unya si Mary Casimilo po. Casinilo. Casinilio. Good morning yung tanong dyan. Nawa mang minsahe. Ati minsahe dere. Nawa agiting man. Ako sang gibalik o refresh. Kay nawa ang minsahe dere sa kuan na. Ma'am na si Camilo ba dyan. O si kuan, si Hinaro Solas. Good morning. Good morning, sir. Happy Sunday. Happy Sunday, sabi niya. Ubang stibok members, pamilya. Morning, Bullseye Sunday. Ika ni Ma'am Nancy Camilo. Yan, dagasalamat, Ma'am Nancy Camilo. Diha karoon si imong nimutangan. Alright, padayon ka punta, mga tropa. Resto pa panaguban. Oras, mga tropa. Alasay 57 na. Ato sa ipasok dito speakers lawak mga tropa gumikan kay pagbalik nato ato na mga hisgutan mga tropa ang uban pa mga topiko kining oras ato kanato mga tropa gato sa Santon Plus Gold ang maski pakusog ug maski paepektibo nga suplemento tungod kini mga tropa sa extracted ang pagkahimo gikuha ang pinakaduga gikan mga tropa sa pinakaduga ug pinaka nutrients gikan sa mangosteen kamunggay ahos spirulina ug ampalaya bag-o kini mga tropa gisulod sa kapsula maoga dali kayo nga moabsorb sa kalawasan ang pinaka epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold Sanson Vitamin C og pag-inom sa mga tropa healthy nga kape ang Sanson Plus Coffee Mix mga katropa mapalit kini ha sa dagkan mga butik kag farmasya nationwide mga katropa ipon kalimot sa Craft Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga katropa. Mao kini ang tama nga atong gamiton everyday mga katropa sa atong pagpanguma mga kaigsoonan. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mapalit kini sa kanang mga butik kag farmasya nationwide na mga katropa. Alas 5:50 so standby balik ta human ini mga katropa.
1: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
5: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
7: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund. Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Punta kenta, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
15: Santo Blasco.
16: Ako si Don sa Kamaestra.
17: Magka-ulcer ko.
16: Nag-research ko sa maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duwa ka simana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
15: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
18: The Secret of Health.
14: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
18: The Secret of Health.
19: Vision X Plus user, atong paminawon.
20: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
18: The Secret of Health.
14: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
18: The Secret of Health.
19: Zafon Plus Coffee Mix User.
21: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
19: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: The Secret of Health.
14: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
18: The Secret of Health.
14: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
18: The Secret of Health.
14: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kay mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano? Exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
0: Bullseye! Bullseye!
17: Alright, balik na rin mga tropa sa ato. Magandang panunod sa Los City G's na yun, mga kaigsonan.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Ako pagi pa niyang alalay galas kang yunan, Bong Algabre, mga katropa, pagiguban, gihapon kaninyo ng taknaa, mga kaigsonan.
0: Bullseye!
17: Atong pagyapon ka natos mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Arong kanon ay basko katong lawas. Magtumar ako mga katropa. Maggamit ka mo sa mga produkto sa Yes to Health. Mapalit ka na sinagkanya mga butikag parmasya nationwide na mga katropa. Good morning, Adeline mga katropa. Nila ni Adil Argonza. Adeline Argonza ka Husilito. Nga rin usab sa ilang mga kabataan karon. Nila ni Christian Paul. O Christian Paul. Nga usab kay Sandra. O nila ni Carlo Loy. Para paingon na simbahan sila niya taon-taon siya. Ngadto na. O ngadto sab kang Casey. Good morning yung tanan rin kang Edwin o kang Celia Ricto. O ga siyempre baga katropa, Drilang Gingging o kang Bibi Ricto. No, nga rin usab nila ni Arnold Camilin. Kung nagpaminaw ka rin si Dong Arnold, Dong, anha ko rin mga alas 12 ko rin. Wala humandre, alas 12. Kaya magpa, kuan ko, magpa... Hilot ko nimo pamasad kay murag ikaw mas tanan mo igsoon mo ikaw may nakasunod kang tatay gud no anha ko ron kay murag angel murag laig akong lawas ning gibati dako perti panakit gud murag ikaw gyud makatabang ni ini anha ko ron diha laag ko ra diha og sa tanan diha garon dal manang ansig kay Teddy Gomez sala good morning diha kanang tanan lang gonggong diha good morning ning tanan kanong Robin Omania. Og tanan-tanan nga nagpaminaw karon diri sa atong pagpadaguban. Good morning. Og Agaulando Algabre. Good morning din sa kaninyong hurot mga katropa. Alright, parehin tayo mga katropa sa atong pagpadaguban. Oras alas city do sina. Good morning sabdi kang Ilrin Diginion. Good morning din kanin tanan sa good morning katropa Gabong. Naminaw pirmi diri sa San Isidro, La Filipina sa XFM. Naglanog-lanog. Yan, thank you so much. Naglanog-lanog daw. Thank you so much. Yung tanong niya, palanog-lanog ninyo din na. O, dari sa mga tropa kang kuan? Kay Sis Marie Josephine Josepina Tinambunan. Good morning, katropa Gabredbong. Happy Sunday sa inyo. Jan Bullseye XFM from Tinambunan Family. Bugkaon Lantapan. God bless. Salamat. May buntag niya kaga paribin Tinambunan. Pre, good morning. Dari karon sa... Kuan kining tawag na to kuan Busing Angio Sinso Trading. Good morning niya karon diri sa May Aglayan. Joseph Catalan na Bergonia. Yan Joseph Catalan Bergonia. Thank you so much sa inyo ang pagtan-aw karon diri. All right, padayon ta diri ngari usab kang Eduardo Solis. Eduardo Solis, good morning. Og Luciano Jimentisa. Kay Salma Paurax, Paurak Munang, kang Luta Sagid Estrada, good morning. Kang Risa Langag, kay Orlan Garcia Fabular, kang Vicente Galupo, good morning. Kay Johnry Aranas Hanido. And good morning kaniyong tanan diha. O Hanilo, o Jan Genilo de Genilo. Randy Ran Santisas, good morning usab. Yan, ako lang gitibawas ni mga pagpanimbaya niyo din he aron sab nga wa natay utang. Yan, na maraga horot kompleto na. Kompleto na mga katropa. All right, balik na resto pagpadaguban.
0: Bullseye.
17: Dire sa katropa sa laing topic ato isgutan, may kalabigitan kini sa survey ba ang sukdanan? Nga para mga tropa sa kadaugan sa eleksyon sukdanan ni siya mga tropa na sipyat lang akong kuandya sipyat lang akong pag-type ngano nadugang mani uban ni sukdanan ra man na sukamod ya tinusok dananod manoon pandamay gining kuan ko ni asun sinako na kuan ni kagabi asun sinako na pasa mga tropa kay Gabiin lang ko nakanaog sa atop. Kaya nagatiwas ko mga tropa. So, direta mga tropa sa atong hisgutanan. Kining hisgutan na ito, mga tropa, makalimbigitan ng mahimong isyo na naghatag usa mga tropa ang diskusyon sa kalibutan sa politika. Bago lang mga tropa, migawas usab ang resulta sa usa ka Senate Preference Survey. No, ano yung Senate Preference Survey, mga tropa, sa Archipelago Analytic, mga kaigsunan. Din, nagtabla sa unang pwesto sila si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte o kanhi Vice Presidente Lenny Robredo o si Senator Ruben Padilla na nakakuha sa 48% ng voters preference, mga katropa, kini voter voters preference, puro 48% Baste, mga kaigsunan. Sunod kanila sila si Pasig Mayor Bico Soto o Senadora Loren Ligarda. Samtang nausa mga tropa sa top 10 sila si Rafi Tulfo o Rafi Tulfo, tuplok ni uban tawag nila. Alan Peter Cayetano, Congressman Paulo Duterte, Senate President Francis Escudero o Senador Mark Villar. Sa pagtanaw nato mga katropa sa resulta, klaro nga nagkahiusa ang mga pangalan gikan sa nagkalain-laing partido o ideolohiya. Adunay gikan mga tropa sa administrasyon, adunay gikan sa mga tropa sa oposisyon, adunay artista, adunay veteranong politiko o adunay mga lokal nga opisyal, mga kaigsunan. Apan ang pangutana karon, maokin eh. Unsay kahulugan sa usa ka survey? Sigurado ba? Sigurado ba kini mga tropa gamudaog ang usa ka kandidato kung maguna sa survey? Usay! Ang tubag ni ana mga tropa, in my own opinion, dili, mga igsoon. Ang survey usa lamang kini kahulagway sa opinion sa mga tao sa panahon mga tropa nga gihimo ang pangutana. Usay! Sama kiniigsoon sa litrato. Ang litrato nagpakita unsa hitsura karon. Apan dili kini makasulti unsay mahitabo para ugmang adlaw. Daghan na kita mga tropag nakita sa kasaysayan nga adunay mga kandidato nga nanguna sa survey apan napildi mga katropa sa eleksyon. Usay! Aduna usab mga kandidato nga ubos sa survey apan nakadaog tungod sa kusog mga tropa nga kampanya ug suporta sa katawhan sa katapusang mga semana. For example mga tropa, si former President Rodrigo Roa Duterte pirming kulila sa survey, ginakantsawan nilang maruhas, ginakantsawan kaniadto mga tropa si makaatbang kay layo ra kay sa survey si former President Rodrigo Roa Duterte, apan pag-eleksyon, makabubungog na 16 million ka mga katauhan ang nagpili kaniya nga mahimo siyang presidente, mga katropa. Usay! Diba? Mauna siya bagaigsoon ang nahitabo, mga katropa. Daghan, mga katropa, nakita ninyo nakita sa kasaysayan, mga katropa, ningunaning hitabo. Diba? Maong na mga katropa nga ang sorbe dili mahimong katapusan nga basihan. Apan dili usab nato angay mga katropa nga baliwalaon ang mga sorbe mga katropa. Usay! Kay maupod na mga katropa ginagukod mga kaigsoonan sa mga financier. Pagkisa tong taas og sorbe mga katropa katong mga financier nga magnegosyante nga aduna pay mga dagko mga financier nga gusto mga katropa makakuha og mga pwesto din ha mga kaigsoonan sa gobyerno, mauna ilang mga katropa ang ginapanidaan kinsa ning taas og survey aron magpinan sila mga katropa aron sa kadaugan. Importante kini isip giya mga kaigsoonan sa mga kandidato aron masabtan nila unsay gibati sa katawhan, mahibaluan nila kung asa sila ligon og asa sila kinahanglan nga maning kamot pa mga katropa.
0: Bullseye!
17: Para sa mga butante, mahimo usab kini mga kaigsoonan nga impormasyon. Apan dili kini angayan nga mahimong bugtong basihan sa pagpili mga katropa sa lider.
0: Bullseye!
17: Mga higala, mga katropa, usay adunay ginatawag nga bandwagon effect.
0: Bullseye!
17: Kini bang kahimtang diin mga katropa adunay mga butante nga musunod lamang kung kinsa ang nanguna sa survey tungod kay gusto nila nga kauban sa mudaog mga katropa?
0: Bullseye! Bullseye!
17: Apan ang pangutana, maubagyod ka na ang hustong paagi sa pagpili og leader.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Maubitaw na nahitabo mga katropa kang PBBM ni Daog tungod kay kauban mga katropa sa mga Duterte panahon mga katropa sa eleksyon 2022. Muna mga katropa nga gihatagan atong makabubungog nga boto sa PBBM. Pero after niining tanan mga katropa, nganong daghan ang nagmahay? Nganong daghan ang gimahay? Nganong daghan ang nagmahay ngadto kang Vice President Sara Duterte kay nganong wa mudagan pagka presidente? Gitandi man hinoon siya mga tropa ni PBBM, mao nga naaswat pa mga tropa ang mga butante nga nipili ngadto kang PBBM, hinungdan siya makabubungog usab nga 31 million ka mga Pilipino ang pabor kang PBBM. Samtang si Vice President makabubungog usab nga 32 million kapin nga mipili harumahimo siyang vice presidente mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Dili ba mas maayo mga katropa nga tan-aw nato ang track record mga kaigsoonan usa ta mo pili?
0: Bullseye! Bullseye!
17: Tan-aw nato ang integridad. Tan-aw nato ang nahimo sa ilang katungdanan.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Ug tan-aw nato mga katropa ang ilang baruganan sa mga isyo nga nakaapekto sa katawhan.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Kay kung survey lamang mga katropa ang atong sundon, posible nga makalimtan nato ang mas importante nga sukaranan o sukdanan sa pagpili og mga lider.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Karon, makapuka usab nato sa interes nga nag-una mga katropa sa sorbe ang mga personalidad nga adunay lain-laing mga background.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Adunay lokal nga mayor.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Adunay senador.
0: Bullseye!
17: Adunay kanhi vice presidente ug adunay artista. Nagpasabot kini mga katropa nga lain-lain usab ang gusto sa katawhan. Ang uban gusto mga katropa og bag-ong naong. Ang uban gusto mga kaigsoonan og ginatawtong eksperyensyadong leader. Samtang uban musalig mga katropa sa popularidad ug ang uban mutan-aw sa nahimo sa serbisyo publiko. Ug kini mga katropa mao ang katahum sa demokrasya. Ang matag Pilipino adunay katungod mga katropa sa pagpili.
0: Bullseye!
17: Apan, uban mga katropa sa baong katungod adunay dakong responsibilidad.
0: Bullseye!
17: Mao kana ang atong tan-aon kanunay mga kaigsoonan. Diba?
0: Bullseye!
17: Dili magpadala mga tropa sa social media. Dili magpadala mga tropa sa mga fake news.
0: Bullseye!
17: Dili usa mga tropa magpadala sa mga propaganda.
0: Bullseye!
17: Hinunoa, kinahanglan nga kinigato mga katropa gatun-an ang matag kandidato. Usisahon kinsa sila. Unsa gyud ang iya matabang, unsay mahimo kun siya ang atong saligan nga modala sa rindas pang gobyerno. Basahon ang ilang plataporma susihon ang ilang performance. Tan-aon kung aduna ba sila'y mga kaso, kontrobersya o mga nahimong kalampusan.
0: Pusay!
17: Kaysa katapusan ang epekto mga katropa sa atong boto, dili lang para sa usa ka adlaw sa eleksyon.
0: Pusay!
17: Ang epekto nini mulungtad og unom ka tuig labaw pa mga kaigsoonan.
0: Pusay!
17: Busa kinahanglan nga maalamon ang matag desisyon.
0: Pusay!
17: Balaan ang ato mga buto. Usa pa kaangay nato mga tropa hinumduman. Mao nga ang survey adunay margin of error.
0: Pusay!
17: Nagpasabot kini nga ang kalainan mga tropa sa porsyento sa matag kandidato dili pagyod mahimong siguradong kalainan sa tinuod nga suporta.
0: Pusay!
17: Busa dili paangay nga magselebrar ang mga nanguna. Mahinomdom ko mga tropa ni Maruhas. Pirme naguna sa survey mga tropa. Pirme lang niya agaan mga kaigsunan si former President Rodrigo Rua Duterte mga katropa. Pero unsa ini tabo? Murag naa si Gingging ha? Naapusta nini. Di basta-basta ni. Di ba mao ni mga katropa? Daghan pa ang mahimong mausab sa dili pa muabot ang adlaw sa eleksyon. Mauna si Tanini na usab nawa ng buhok. Tungod si pangalot mga tropa kay na naduhig siya sa pagbutar mga tropa kay PBBM. Di ba? So ang labing importante mga kaigsunan nga survey mao ang resulta sa baluta sa adlaw sa eleksyon. Mao ni pinakaimportante. Dito gyud nato makita mga tropa ang tinuod nga tingog sa katawhan. Busa samtang sayo pa. Hinaot unta mga tropa nga mahimong responsable kita sa pagdawat sa mga survey. Himuon nato kini mga kaigsoonan nga impormasyon nga dili himuong kamatuoran nga dili na mausab mga katropa.
0: Pulsay!
17: Ang ato mga mensahe mao kini. Ang sorbe mahimo lamang nga giya. Apan ang boto sa katawhan mao'y katapusang hukom. Ang atong boto dili angay ibase mga tropa sa popularidad lamang kundi sa karakter, integridad, katakos ug tinuod mga tropa nga serbisyo sa katawhan.
0: Pulsay!
17: Daghang mga broadcaster na naog. Daghang mga naa sa media na naog. Gumikan sa popularidad mga tropa sa kahanginan. Popularidad sa television. Pero unsay nagtampo nila mga tropa sa komunidad. Nay uban nindot og natampo, apan nay uban mga tropa nagpagarbo lang, nagpadato lang. Gitulon nila mga tropa ilang mga gipang istorya sa kahanginan, gipang tulon nila nila mga lihok mga tropa din sa media mga kaigsoonan, apan sa tinuod nga lihok sa dihang gisaligan nato sila. Nawa mga katropa ang ilang gina ingon mga kaigsoonan nga kini ilang mahimo. Mao nay tinuod. Hinaot man ta mga tropa pinaagi nining ato karong gisgutan. Mahinuklog, mahigmata kita sa kamatuuran mga igsoon na dili na tubasihan ang survey para sa tinuod mga tropa nga kadaugan. Mao nay giingon nga dili ta magselebrar dayon tungod kay kita ang nanguna kanunay sa survey mga igsoon.
0: Pulsay! Pulsay! Pulsay! Pulsay! Pulsay!
17: Alas City 29 na mga katropa regapon sa atong pagbaruguba ng atong programa ang Tolomanon.
0: Pulsay! Pulsay!
17: At ang ikaroon taon-taon mga katropa alas 8 kuto alas 12 si Master Inday Tanini inyong makauban. Mutingog ba ka? Mutingog mo na basa ka mga greetings.
3: Natural!
17: Oh, natural! Usa ka kabanggiitan. Si Master Inday Tanini mo'y mo pa music karon mga katropa alas 8 kuto alas 12 starting matag Sunday na mga katropa. Di, basta-basta ni. Namo ni si Master Inday. Ana siya mo mag-message mo mga tropa, mabasa gyud niya og naman tay kuan ri naman tay tawag diri kanang hotline mga kaigsoonan. Oy, may buntag na di kang Arturo Idkelia. Matupad, good morning, Sir Bong. Good morning, good morning. Good morning, sa ka mamili, Relampagos sa Kapala. Good morning, mamili. O gari kang Kidong. Good morning, dia Kidong. Si Alfredo Hikali, good morning, Agaw. Manay Agaw, mga tropa. Meaning, mangu sa Agaw, mga kaigsunan. Ayaw, o sana, ang gugma ayaw wala. Ah, manay meaning sa Agaw, mga katropa. Manay nindot. Ako sa paliliog balik inyo mga mensahe din hi aron nga watay utang diha ninyo. So, watay utang diha mga tropa sa inyuhang tanan nga nagpaminaw karon. Ako pang gipangli-li. Ana ramana. Okay. Josephine Sibu Josephine Sibunga Salveron na Palconite sa Kapalong. Good morning diha taga Kapalong. Mga tibok members pamilya ni mo ma'am. Good morning ma'am. Og diri po sa Pikas, ako pang li-li mga tropa. Diri kang katropang Arnel Cortez yan. Angelbert Lopez sa Ungon. Yan, good morning. Ungon. Good morning naman yan. Sa tanan-tanan, may buntag. Diri bitaw sa kuano. Ang kuano ko ng mga tropa, Hasbarm Interim Government. Done its job. 7 years of reform faced their biggest test yet. Mauni mga katropa karon. Kuan ba no sa kuan gihapit apud mga katropa ang kuan lagi matawag na to ga kuan sa bar mga katropa. Murag adunay gamay pug kuan dito mga kaigsunan tawag na to di pud maadyo. Alright, padayon ta mga katropa sa atong pagpadaguban sa lain topic na pud nato mga katropa. Kining mga kaigsunan traffic na traffic topic na to nga tuisigutan kay si Lacson Mangod. Nag-ingon mga tropa nga impeachment court wala kunoy katungod sa pagkupot sa BIR green box. Okay. Ato daw mga katropa nga hatagan pagtagad aron masabtan po nato ni siya. Kay usap po ni kasin importante nga sensitibong isyo na atong hisgutan mga katropa ning adlawa. Kini may kalabutan sa ginatawag na itong umaabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga ugma na sugdan. So sa wala pa gani mga katropa opisyal nga magsugod ang husay, adunay usa ka isyo nga nakahatag og daghang pangutana ang gitawag nga BIR Green Box mga igsoon. Husay! BIR Green Box. Ba, mauni siya. Sumala mga tropa ngadto kang Senador Pampilo, Panfilo Ping Lacson. Walay katungod ang impeachment court o ang Senado sa pagtipig sa maong kahon nga kuno naglangkob sa tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa iyang bana mga katropa. Ugza. Sa ila mga katropang kampanya o kumpanya. Matod pa niya, ang maong hukom, kinahanglan mga katropang ibalik nga ito mag-exonan sa House Prosecution Panel. Nga naman, ang tubag ni Lacson, yano, apan adunay ligon mga katropang nga legal nga basihan. Di tayo makalakson na. Ato lang gibase mga tropa din ha sa mga balaod pod nga ato mga tropang basihan. So ang korte dili mga katropa ginatawag dito repositoryo mga kaigsoonan sa ebidensya. Ang tahas mga katropa sa korte mao mga kaigsoonan ang pagpaminaw, pagtimbang-timbang ug paghukom base ni kani mga katropa sa ebidensya nga opisyal nga ipresentar sa prosecution o defense atol kini mga katropa sa trial. Dili tahas sa korte ang magbantay o magkupot mga tropa sa ebidensya sa dili pa kini opisyal nga ipresentar. Kini usa mga tropa ka importante nga prinsipyo sa hustisya. Kung ang korte mismo mga tropa ang mahimong nga tigtipig sa ebidensya, mahimong adunay pangutana bahin mga tropa sa integridad sa proseso. Basin adunay musulte nga adunay gipaboran o adunay gihimong dili angay sa ebidensya mga katropa. Usay! Matod sa baga tropa ni Senador Lacson, usa kini sa baga nasabutan sa caucus sa baga senador ni adto ga Biyernes nga ibalik ang maong kahon ngadto sa House Prosecution.
0: Usay!
17: House Prosecutors, mga katropa. Prosecution man gyud. Apan adunay maslaw mga katropa nga issue dinhi. Gipasabot mga kaigsauna ni Lacson nga ubos kuno sa National Internal Revenue Code ang tax record sa usa ka tawo dili basta-basta mahimong ablihan o ipagawas, mga katropa. Kinahanglan, mga katropa, nga adunay sinulat nga pagtugot gikan sa presidente sa Pilipinas o adunay waiver gikan mismo sa tag-iya sa records.
0: Usay!
17: Mao nga ang iya, mga tropang panggipangutana, nga nung gidawat sa House Prosecution Panel ang maong kahon o gipasa ngadto sa Senado nga wala man lamang sila, mga tropa, makakuha sa legal nga otoridad nga kinahanglan sa balaod. Kini ang pangutana, dili lang, mga tropa, teknikalidad. Kini, mga katropa, usa ka legal nga isyo nga mahimong adunay dakong epekto sa impeachment trial. Kung ang ebidensya nakuha o giproseso, mga kaigsunan, nga wala nagsunod sa balaod, posible nga adunay mga musupak niini. O kung adunay procedural lapses, mahimo kining mahimong argumento sa depensa aron kwestiyonon ang kredibilidad sa ebidensya. Sa laing bahin, aduna usab mga tropay mga tao nga nagaingon nga importante kuno nga makita ang sulod sa maong kahon tungod kay kini kabahin, mga katropa, sa aligasyon nga adunay unexplained wealth ang vice presidente. Apan bisan pa man, mga katropa, unsa ka importante ang ebidensya, kinahanglan gihapon nga sundon, mga katropa, ang due process, mga kaigsoonan. Dili mahimong tungod kay gusto nato ang kamatuoran ato na, mga katropa, ang ibaliwalahon. Baliwalaon, mga katropa, ang proseso nga gitakda sa balaod. Gani sa usa ka demokratiko, mga katropa, ang nasod, ang hustisya dili lamang makabase kini sa resulta. Importante usab sa pamaagi, mga kaigsoonan ini. Ang proseso sayop. Ha? Kung ang proseso sayop, mahimo, mga katropa, ang questionon bisan pa husto ang intensyon ini. Mao kini nga ang punto nga gusto ipaabot, mga katropa, sa senador ni Senador Lacson. Mao ni ang punto. Dili siya nga naghisgot, mga katropa, wala siya maghisgot kung inosente ba o adunay sala, mga katropa, si Vice Presidente. Ang iyang gipasabot, mga kaigsoonan, mao ang impeachment. Court, kinahanglan kuno nga magpabiling neutral o dili mahimong ginatawag nato kustodyan sa ebidensya. Usab giingon niya, mga katropa, nga dili ang Senado ang angay kuno nga muhukom kung ablihan ba ang kahon. Kung gusto sa prosecution nga maablihan kini, kinahanglan sila mismo, mga tropa, ang mangayo og permiso gikan sa Office of the President o musunod sa legal, mga tropa, nga proseso nga gikatakda sa balaod. Usa kini, mga tropa, ka pahinumdum nga bisan ang impeachment trial nga usa ka political o legal nga proseso, kinahanglan gihapon, mga katropa, nga musunod kini sa balaod nga nagapanalipod sa katungod sa matag Pilipino.
0: Usay!
17: Sa maabot, mga katropa, nga Lunes ug mag-adlaw, Hunyo 6, opisyal nang magsugod ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mga katropa, dako ang tan-aw sa publiko niini tungod, mga tropa, kay kini, mga kaigsunan, usa sa labing sensitibong politikal nga hitabo sa nasod karong tuiga igsoon.
0: Busay!
17: Apan isip mga lungsuranon, kinahanglan dili ta magpadala dayon sa emosyon o sa politika lamang mga katropa. Mas maayo nga atong tan-aon ang proseso. Nasunod ba ang balaod? Girespeto ba ang geoprocess? Parihas ba ang pagtratar sa prosecution o sa defense? Kasi katapusan, dili lamang kini mga tropa mahitungod kag Vice Presidente Sara Duterte. Bagaigson, kini usab usa ka pagsulay sa atong mga institusyon. Pagsulay kini mga tropa sa Senado isip impeachment court. Pagsulay usab kini sa House Prosecution Panel. Ug labaw sa tanan, pagsulay kini sa atong sistema sa hustisya.
0: Usay!
17: Ug kung magsunod mga katropa ang proseso ug balaod, mas ligon ang pagsalig sa katawhan bisan unsa mga katropa pa ang mahimong resulta sa impeachment trial. Apan kung adunay mga sayop mga kaigsoonan sa proseso, mahimong kini maoy hinungdan sa dugang pa mga katropa makontrobersya sa pagkawala sa pagsalig sa publiko mga katropa.
0: Busay!
17: Busa, atong bantayan ang musunod nga mga adlaw. Paminawon mga katropa ang duha kapanig. Atong ato dayon mga katropa ang tawag nato dili dayon ta maghusga. Hangtod nga dili pa mahuman mga kaigsoonan ang proseso.
0: Busay!
17: Kay sa usa mga katropa ka demokratikong nasod, ang hustisya kinahanglan dili lamang makabot apan kinahanglan usab makita ang husto ug patas ang pamaagi sa pagkabot niini.
0: Busay! Busay! Busay! Busay!
17: Alas 7:42 na mga katropa rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programa gatulumanon.
0: Busay!
17: Katugabahin mga katropa hatog kanato mga kaigsoonan sa premium D3 mga katropa. Nasayod man kita natong lawas mga katropa takdanan og virus. So arita sa antivirus mga katropa ang premium D3. Virus may hinungda mga katropa sa sakit nga imong ikadlukan pag inom og premium D3. Ang bag-o mga katropa nga vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipepektibo tungod kini sa VCO og moringa oil. Mapalit kini sa magbutikag parmasya nationwide mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
17: Sa katapusang bahin mga tropa sa atong isigutan alas 7:53 na bay o 43 na. Direkta sa katapusan mga tropa sa atong isigutanan sa ato mga tropa gatulumanon mga igsoon. GR Sanico, good morning. Nakatanaw na po mga tropa, nailaing nakatanaw si GR Sanico. Diri sa ato pagpanag-uban karon mga katropa. Tagaasa man si GR Sanico gani. So good morning mo diya, GR Sanico. Alright, balik ta. Diri sa katapusan na ito, hisgutan lang mga katropa kay medyo ang atong oras limitado. Kaya hapit na magkalasutso. Kini na pong usa ka pinakadakong proyekto mga igsunan din sa infrastruktura sa Davao Region. Ang atong hisgutan karong adlawa, ang Samal Island Davao City Connector Project o mas na ilhan nga Samal Davao Bridge mga katropa. Sa pinakabagong impormasyon karon nga atong nakalap mga kaigsoonan gikan sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 11, niabot na mga kaigsoonan ngadto sa 61% ang nahuman mga katropa sa proyekto. Kini usa mga katropa ka maayong balita alang kini sa Bagalumulupyo sa Davao City o sa Island Garden City of Samal nga aduna nay nagpaabot nga makumpleto ang maong tulay. Apan bisan adunay maayo mga katropa ga progreso aduna usab sa kini dakong hagit mga tropa nga giatubang sa proyekto. Ang kakulang sa pundo. Manong nakulang man? Sumala sa DPWH, hapit 4.9 billion pesos na ang ila kunong gihangyo karon mga tropa o mabot nga ito ba? Hapit nga ito sa 4.9 bilyones ka pesos ang ila kunong gihangyo karon nga pundo alang kini sa tuig 2026. Aron lamang mapadayon ang construction nga walay hunong. Apan sa katapusang budget nga giaprubahan mga katropa, 314 million pesos lamang ang naalokit mga katropa. Buot po sabot, dili ni priority mga katropa karon sa kasamtangang administrasyon. No ba? Kung ato kinintanaon mga katropa, dako kayo ang kaalainan tali sa ilang mga katropa ang gikinahanglan o sa aktual mga katropa nga gigahin mga katropa. Bosa, nangayo na usab mga katropa ang DPWH sa duga nga pundo gikan sa social o nasyonal mga tropa nga gobyerno aron nga masiguro nga dili maputol ang trabaho ug dili malangan ang target mga tropa nga paghuman sa maong proyekto mga igsoon. Ang pangutana karon mga katropa mao kini. Importante ba nga padayunang punduhan ang Samal Davao Bridge mga katropa? Alang sa daghang tao, ang tubag mao ang oo. Oo gina ang tubag. Gumika kay gusto na ta mga katropang haruhay ang pag-agis tulay ba. Di na ta magpaabot mga katropang pila ka minuto, pila ka oras nga maghulat ka nos ata mga katropa makasakay sa barge, makatabok, mga kaigsuunan. Diha na mga tropa diretso-retso ng agis tulay makaabot na kag 5 minutes na naka sa atbang mga katropa na naka sa Samal Island gikas Davao City. Di ba ang tubag ni Alan sa daghang tao? Oo. Nga naman? Kay dili lang kini ordinaryong tulay. Kini ang unang permanente nga koneksyon tali sa mainland Davao City o sa Island Garden City of Samal. Sa pagkakaroon, ang pagsakay sa barge sa mga tropa o gaferi mo'y bugtong paagi aron makatabok ang mga sakyanan o mga pasahero. O kitang nakasuway na ng mga tropa sa pag-adto mga tropa sa Samal, kahibalota nga usahay dugay kayo ang hulat-hulat mga tropa sa pantalan. Dugay maghulat labi na kun weekend, holiday o peak season. Biyernes palang daan mga tropa sa udto mag-exor, galinya na purtinaghana din ha. Kay manabok naman ang mga tropa nga to, kaya ito man ito mag-weekend mga tropa ang mga pipila na ito mag-exoran nga na, dili taga dito. Dito na sila hantod, Domingo na po mamalik mga kaigsunan pagbalik rin sa Davao. Usay kapin sa usa ka oras ang paghulat sa linya mga katropa. Kung mahuman ang tulay, dili na kinahanglan mga katropa nga maghulat pa og barko. Pila na lamang ka minuto ang biyahe gikan sa Davao padulong mga katropa sa Samal. Dili lamang kini maka padali mga tropas pagbiyahe. Makapaminos usab kini mga tropas sa gasto sa transportasyon.